0: moka na moka ayi sonia achiba me boss uze oba ku bia ndia okọ no india ne pa ma ton jini ama ni wa dabi akubi ma ton jini ama ba si
1: efe ni bo ni aye
0: ani mo.

0: de godine. Godine,
1: godine.
2: Onye anako right coach.
3: Ma ina baba ka ba. Ni coach. Na obisu din ya wo, me na na ka obi din.
0: Me no won ko ni power wo sama din na body za no.
2: Telehu